0: Surprise call rero ukundi kora urampamagara ufite nimero za telefone z'umuntu wifuza ko dutungura uwo muntu ukambwira ninde urifuza ko tumutungura gute se ufite message cyangwa hari ikibazo ushaka ko tumubaza ese n'umubyeyi wawe ni inshuti ninde bibaye byiza waba wabaye nk'umuhamagara mbere kumva ko nimero yiriho kuko hari igihe udutuma twamuhamagara tugasanga itariho cyangwa se ntanayitabe kuko ateguye guhamagarwa n'umuntu rero ushobora kumuvugisha kwaje mubaza amakuru kugira ngo gusa wumve ko ari hafi ya telefone ubundi tukagutumikira byoroshye na ukabasha kumva ko umwanya waduhaye koko twagutumikiye ikaze mu kiganiro rero wampamagara kuva aka kanya kuri 0788 38 10 23.
1: 102.3 Kiss FM.